girana wa yakusa mwambudia naina be makinata. Mamawa e horo papa me.